Hei Akashvani, Aizolani. Voinatana kan program duan lok chen khat lo ngai thla ila. Tuna changa hun rei lo te, da ruk le minit nga a hian chan chin thar sap chunga chiar, Delhi mi lak chon kan ngai thla anga. Da ruk le minit so ma chuan lalpa chu fakro u ti huna pathian fakna hla. Aizol veng lai ko shan zai pol le, durtlang ko shan zai pol terem kan ngai thla ang. Da ruk le minit som thum panga, kut na thok tu te tan ti huna ram ngai sak tu thu kho chang le lo nei tu te tan na ham chat na sarkar scheme sang sang te ti thu lal engzami Mizoram Rural Livelihood Department a manager ina asoi kan ngai tha ang darsari a zai rimoi hun kan manganga darsari le achan veya chanchin thar mizo chonga chiar kan ron puang chhuakang darsari le minute somli panga a thirvel na hun kan ron mangang Dariat achanga dariat le minit somli inkara hian chanchin thar hindi achhiar te le sapchunga achhiar te kan ngai thla anga dariat le minit somli a hindi hla kan ngai thla ang dar kwa a ram ngai hla si lian zam pui le lalven hima mar te sak kan ngai thla anga dar kwa le achan veya chuan CSU sponsored program NCRT achanga kandon kanron ti chuakang darsoma zai rimoi hun kan manganga chuta chuan Jacob Van Lal tlan zovale PB sang hlun pui te zai kan ngai tha ang darsom le minute som panga a fakna rimoi hun kan manganga darsom le achan veya chuan zai rimoi hun kan mang ho le anga heta hian Andrew Lal tlan kima ar lalrin moi le samuel van lalpe kate zai kan ngai tha ang kan program duan lok then khat kan ngai thak the te chu khati chin khani salangin khang kan han puan tak te kha tul bik thila chuan ti danglam the ani le tuna chuan chanchin thar sap chonga chiar delhi mi lak chon ilo ngai thang u

lang ai thlang ma sak ber kha kan choi mo cha mong che ti la ni ya ai zol veng lai ko shen za pol terem ani tuna chuan dur tlang ke thlik za pol ten en te van kho pui ti lan remi lo ngai thlang u

Zion pathian ko puiti lagan ngai thak ta kha ai zol veng lai ko shan za pol teremani tuna chu an dur tlang ke thlik za pol ten lalpa ka au thom ti hlan remilongai thlang u

chian du om ti lak ngai thak ta kha ai zol veng lai ko chen za pol te ramani ya tu na chuan tukin pathian lal pa cha fakro u pathian fak na la huna kan lang ai thak nun ber tur mal som ra tui ti lak ngai thanga dur tlang ke thik za pol ten an ron remang

kadon lungruk ti hla kan ngai thak ta kha dgl ven himi sakani tuna chuan walal hmangai zai kan ngai thlave thunganga an choi zota ti hlarun saang

kalung di tilakan ngai thak ta kha mami varte sakani tuna chuan DJ Level himi za kan ngai thavelenga khuareyan tilharon sa ang

Sai thar di ti la kan ngai thak tak kha mami var te sakani a tuna chuan tukin zai remoi huna kan hlangai thak nun ber tur ni thar dom ti la di jail ven himi sakilo ngai thlang o

Hey, hi Akash Vani Aizawl FM zo is a point pasare chang puan chho ani moina kan thu pui tan chuan kan hun thim lai ber hi ani eng kan hoi hun tur chu ti hi ni sela kan hun chen nan chung hindi chung a pathian fak na hla kan ngai thlang atun chuma hian Aizawl West area masi hi sangati zaipol chinga veng bial masi hi sangati zaipol le hun thar veng masi hi sangati zaipol te tharem kan ngai thadona ama saberin Aizawl West area masihi sangati zaipol te hlarimilongai thlango.

Hei hi ka shwani ai zol fm zo oiza point pasari achanga puan ani tun hun hi zaya fucking hun kha ani a hun hun pui tur chawin in tan rj ma pui karan chua tun zaya fucking hun a hian in pathian fakna hlamoi tak tak te kan ngai thadona sil shot puya external mon pui le la rat lui te zai ngai thain hun kan mangdon ani a hlamoi le la chatak tak kha ani ha han be sei photila a chuwang chuanin a uluk takin lo ngai tha ulai in zawai tan karon hlan mol mol sel don hania a chuanin in thil ti lai te po lo ni sela a in lo bai fi aw ni pu in of zinga chinga pathian la manga hanin pol pol na pol thar na han nei te hi kan hlok pui chin ania ti chuanin kan bul chan dan external man pui zai kan ngai tha anga ifakang u ti la ani ang

tu na kan ngai thak ta kha i fakang u ti la ni ina satu kha ester lal mon pui ani o ma sper kan hon na tu na zaya fakin hun kan han hon na po i fakang u ti kha ni a chuwan chuan in wen chu pathia kan fak ni leng ang chuti roin ting kan fakang kan ti chuan kan che che wang a a sim takin ha an du danin adu dan ngai tua chung zelin ti chuan in ama fak chungin lom te soi chungin kan hun te kan pang zel thei tora foin hun po a ngai la chu tiang tur po swarin kadu sakna sang ber ka lan chau ni ro se ti chuanin in sms te han chhari la pak te pa hianin RJ Zinglam si bai levo ni duty hun nuam taka huni man the na du sakna lan chung che in ipil ihla play let tur kha par paripu jelal zama omega sang tiang gori sailo itan ka hlane aronti a ngakte pasuran lan chatap tap chin le mai ti roi chante hau iron du saka an uluk takin an lo ngai thaka han be se le photila chutiang zelin gatan poi ron hlana kalom em em a chuwang san itan po kan hlan let ngal nap nap chini sela uluk takin lawa thado ne ang hakte pa kha chanin zelaral te sorry katipal naming kan thak sak che palom te ro zela chu zela ren thlei hianin rjma pui playlist te annal hlom do nu tuke motora changin kangai kha motora changa ngai thak pa in lam chip lam panin uchan himinen kan kalmek oi play le tur kha fm ngai thatu zong song te tan le uchan himin azin san apasal pulom pulom puyetan aron khangve e o rontia e inventilom om em tiro in azin kong te loti toy phasila kan hun te hian a kan ngai thak le tur te hian tin zin konga ti tlang taka inkal theina turin du sakna kan ron hlan mol mol chewa hei win hei tukina chingin ara tam tak ho ra asur na sa lema ya cha chutiang kara chuanin azin kong tin han zoni a chuwang chuanin film khur ula lo film khur ula in tumram te him tam ta kain then thena turin adu sakna kanon lan cheu ni sela tin zela hey uchan himi le a fasal azin san tak pulom puyetan po khanin uluk takin garon lan a chanin pulom puy po khan longai thabe tura han be se to pilate ro chanin zela po itan garon lan le ngal nap na pa chan lang takin a omega sang te hianin chachang ma puidam cha em rantia e dam cha pathian khoi na zara ka dam cha e nang lo dam cha em sang te a tuk thar du sakna itan vo in shi sel la cha nen hun man nuam le izai tir tu de khangai thatu de tan le abik takin itan liao liao rantia va han nuam chin em kalom chin le mai chutiang che chanin itan liao liao ni ro se o ole tuna chanin kan ngai thak chun zamanga silal shat puyan kanei to si ti hla sakan ngai tha anga in zawai tan le abik takin tuna ron thang tu te le in thlan sakatan khan karan hlan cheu ni ra se a nai lo ngai thang o

Cần ấy tuổi xì thì là gần ngay thả sẽ tu khá xì là chạy bùi à. À nè, gần ngay khác chân dùm dễ là ngờ hay hùn tế bộ à là ôm cho áo này ngờ dù vàng dù anh in SMS xe anh hùn thôl tế bộ là ôm lòm tì rùa dù vàng dàng gần xe dễ lăng fitness bộ hiền in. À dì mà bùi dì bày lê rần tì á. Hindi gospel kan ngai thanga ringa ringo ta ron tia ni etro hindi gospel kha ngai dom lut tu ka chuwang chani in lo lok pinge po kan pe saya chanin omega sang te a hianin kaming than sang te vo in so tam the ang ber chong chai lang is idea to the kha ngak te pa bil khot hier chung ka in shisel na cha ane zel the nan kala ne nang mai hau lovin ron tia van lom chin em o sang te nang po ngakte pa te bil ko thir ran chung kwa te ni ron than saka ngakte pa te khanin uluk em khanin lo ngai thao sela chuan he omega sang te han ron du sak khop mai chawa chuan chuanin lan thar na te point lo nei thei hian ni chuan van lom om do nem te ro chanin omega sang te po uluk ta kini lo ngai thla ka tan karon lan let ni ro se chuan else sai lo hianin ko oi dungem o masila kan sar shim shim nga ma pui ka ngai thatui lu tuka sms bok lo thon lawa aron dia e ron thon chalom tro e ngai thak tuilu tuk break ani mei tikhan else sai lo chanin itan karan landon karan lana chuman chan uluk tebin lo ngai thadon nya a chanin in lok ping e kha kan be se ya pathian fak na la kan ngai tham eka tun na hia din zai a fakin hun kan mang kan ti to kha a sile chat puya eser le wan pui le le rat lui ti zai ngai tha in hun kan mang me ka chuan a tun huna adota hianin chandam tu le chianti hla kan ngai tha anga he hla lo du a moi lo ti tu zong zong ti tana big takin kan lan chewa tin ha ronin sms mang te khan din ronin du sak zelula a he tia nga hanin khan sak liam liam te hi anwa ma o in pol hau na chat tak ani ti kha kan shit har le cheu do ne a ole tuna chawin sile rat luizai kan ngai tha anga chandam tu la le chianti hla ni ang

sandam tu lalle chian ti hla kan ngai tha a chu tu kha lal rat lui ani o moi lo ti venge ka be se ya mhel ma zwai moi ka lo ti lu tu ka bil ro zong so ka ngai thak pe chuan in a o ngai nom takani chuan in si ze thian in ar tele in company peng lama ka swa ka ro in min dang khot lai ve ka lom tuni tunge ni kan rj hi hun manuam le rantia si se than ring chin lokte chanin ron ring chin la sms in mo tunge tu bernge chanin hemi la kan ngai thale phutanga chum zo chang ka shil don chen ya fun boy mm ve shim shima ra kha tam e mani ti ro tu kin chu ra kha sur na sa boxia han mut te kha nuam mm ma ya han tho mai kha hopur omlut tu ka ma ro chu jeng chung a tho kha kan ngai chin sia chuan in he omega sang te hian in a idu chuan duty hon pa in lo lam don nia ka thar ve to eron tia fang ma no tui mel tak tak te tin mai an oi tui don lut tuk omega sang te mai an kha bai hal ro tu kina nge choi a to m choi le lo chuan in bai la chun chun me atal ma chun cha fa khun ta na a han me at a tal atui don sia si thar ngei mai khamo ole eng po chuni se kan ngai thak chun som lenga tuna chon chung chai na ti la kan ngai tha anga kan soi be lok nga chung chai na hi kan ni tin na hena avahan poi mo tak em nang ni po in a poi mo zia in shat ngei ka be se ya chu van chuan in chung chai na hi a hlu tak se ta in chung chai pui ton te tin chu mai pya la ma ma ni in lan thar na te lom thu soi na chung chai te o hafa apoi mo em ma chu wan son he lamang hian in chung chai na hlut zia le apoi mo zia te po kan sia thar le nge a be seng o ale tuna chon in chung chai na soi ta kan khan kan ngai tha anga sa tu hi esther lal man pui aniang

chung chai na ti la kan ngai tha zo chi a zatu kha ester lel mon pui ani ale sms chhar le lokang o sei du ma in elza sai lo hian in rjtt nen mai an chu a kan hlirin kan me ma pui ron ti a kan hlir khana tui deu nyang chu ro ba ka mai an kan hi ke po a mui tui ka tia tui thil tu in chi le mai rjtt nen chuan chuan in si se thi aron ris tu box si lova chuwang chan in e o ti khang elz sai lo SMS kan chiar zara khanin ka inpuang khani taringa ta o rjma pui in tan tun huna hianin karon chuwa vein chu hunnam ta kan man be seila chuanin lamoi tak tak ngai thak tur te po kan langa chuwan chuan atam theng ber karon lan tumru o in om hianin enge katha mwang chin ka ti kha o ka kho har te in nem lut tu ka chuwan chuan in ron lang zel ro o a ole tuna chan kan ngai thak chun zomanga sil chat puyan iswamin pe kan i ti la kan ngai thang

isomin pekani ti hlakan ngai tha a satu kha sil shiat puya ania van nuam tap tap em tru chang at maya chuanin SMS chiar le phot meng wo si ze thianin a ke chu ma pui e a si ze ta ni lo hi hi el ze sai lo zok mi lo she thiam ola o mo pe de roi mo tu kin chu ka tar mi kaw ken thing lo me el ze sai lo hianin ke chu ma pui e i r i zola talk in how to the hi ka fak dai tiang he tianga ongai no bein ang cha hlom si lo ongai thak nom em em hlom an thang cheu hi an fak om ka ti in o hi a me pa hian ngai no be hlom ngai na wabei hlom mm mai si a haranti a e kai ni etro an thang thiam kan ti don nge o an lo via wing ka ring hi fak na o ka te hi ma se ke ni hi chu he thiam kan in ti chuang mi alo nia o moi po kan ti shan lawa hi tiam kan how do te na min lo thang ve te kan lom tak zet cho kan ya chanin si ze thian in he rik story min lo tia lo ar ina ka chuk le lo ka kalo shi le pek chuang nang o le ar je ma bui ni shim shi ron tia si ze thi boy e to kin chu ti ro i eng lo chang khala dik lo ro ina dan a dan che a chang khanin ee idik lo chaw in ka sha ta ta ka e tuk pum mai han boy chum te hi oma boy the kan om te hi alom om dai zo kan ya boy lo hi thil shi om lu tu kan ya shi chang tu te zing amin ni chaw ka ring ole chanin pa ku nga hianin aj segmentat lai ko nu in karon lut ve bove good morning le rante good morning oh pakong pathian la hi chuan min mon chin a hlim om chin aman la the chin khop mai I hla play le tur khanang ma tan garon hlan ve che vo in hun man nuam orantia e van lom om mm ve pakong katan uluk takin miron hlana chutiang che chuan in itan ka hlan le che a uluk te ni longai thave don ania o chuan tun a longai thamek tu ti zong zong tan garon hlana chuan tun hi kan tun kan segment a kan hlangai kha kan um ber tur kha lo ni ta der maya chu wan chuan in uluk lu tu ka in ngai kha kha ka du sak chewa chu tiang tur po chan rel rin hong takin lamngai kha nga he mi zo lama hianin a sa phlamoi em em mai ngai kha khan hun kan mang le do na anuam do na nia vo in chu hun tam theyang ber he lama ron lang ula a ole chu chuan ke hi dar som le minute som lia a just choice pan pui tur chen karan let le do na ni ole tu na in sa vai tan ka hlani sila zain ka oinange ti hla esterl marpuina hasak longai thang o

tuk te hi achalawa mo tikhanti su ti vel te kha achalawa mi thunun wak wak te hi thil tha ni ngai lo ni mo chuwangin jo zindagi matlab hame mili hai na dosto usme hame khul ke jina chahiye kan dam chung re lote hi hai atoi ani mo hame kuch nahi pata aage kya hoga aage kya nahi hoga isliye dosto choti si zindagi ko hum hame pyar bhare zindagi se zindagi ke sath bitani chahiye dosto acche doston ke sath bahut hi pyar bhare samay ke sath yes apne pal ko bitana chahiye to chaliye main ummeed karti hu aap sabhi ka din aaj acche se bitega yes aur aap sabhi ke sandeshon ka mujhe intezar rahega dosto chuan kachhan pa ka ngai mm sa mahi lo lang mya lo maya ma se kanghak le ang nekhina lo lang mai ang kungte message hi ron thenga kungte message hi chu ka chiar don lo zama ka thon do no kungte sual mai o chon si ze te hian re tu tu don minin du khum don ni mo hlo ma pai lo e ruk jao o dil divana kha lo chuang heng he de bazigra film ani in kashia italia liao aron ti a kina o cz karon lo le khuna o to chaliye filhal is khan ka aakhri geet pesh karna chahti hu aap sabhi ke liye humko sirf tumse pyar hai dosto aur milte hain yes 12 baje dosto yes main 12 baje wapas aaungi hindi ke khanch ko lekar tab tak mujhe izazat dijiye aur aap sabhi ka din acche se bite dosto to ye geet is khan ka aakhri geet aap sabhi ke naam

Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi za point pasari achanga puan ani tun hun hi RJ's choice kalung dum hun kha ani a hun man pui tur chawin in tan liao liao RJ ma pui karon chule ta a tun hun a hian kalung dum te hi in lung dum ani ve do nem ka shabi glawa in lung dum an zong te ni chani in ran sei do nanya a lamnal tak tak lamoi tak tak ke ma ina moi ka ti mm te kan ngai thle do na chuanin moi ka ti te po kha moi in lo ti ve ngai kha kan be se pot ni sala bulkan chanan in savayatan kan lan ngal phot cheunga la ramzawi zawin ilutna tilha sakhailangai thlang a

tuna khanin ilutna ti lagan ngai tha asatu kha jawi ani moina ti venge keringa ilutna ti hi chu hlathu te hi chare boxi a sweet katil tu kamo ke chan chanin soi dua main in sms te char putang on mengmoi te hianin harshima pui chi bai hun manuam le harantia ekalom chine o mengmoi te nang po hun nuam ta ke win na ithil ti natura te nuam le lim takai lo di the turin du sakna ka hlan che a chuan uluk te win man sang changi lo ngai thazel don ania o chuan lb ren khai hianin arjima pui play nal ama shwai chaboka nal deuh deuh kha lo play le tur o nal deuh deuh kha lo ti la I play le tur kha hitan liaw liaw o aran ti boka lb ren khai hi itilom om chin hle mai moi lo ti anan lo ti ve chanin kalom lutuka chuanin nal inti lo khanya o kan hlau ka play le tur po itan liaw liaw karon hlan let max se a chuanin bikung te hianin rj ma pui rj vile chuan ka message char ve du lo ron tia ron ti taw na samai

rem ve thei se ti la kan ngai kha sa tu kha bi mal som tlo angi sp ani rem ve thei se ti kan lo nei ni lo pe ka chwan in feel kha ol don lo tu in ka sha ke chang ka lo feel la rem ve thei se ti pa kha ni nei a mi kha a tu tu te mo po khan lo lang mai thei mo chan ke vala sms tiarang a Arjima pui di hian rot na kalaw siam boina tu message thon nge chaberti te tu message nge ler berti te thangila a chafu mai long mo ran tia kan thang do dem ni te ro anwa anwa mo tang a tu na chingin kan tikhal don me keval tu message tu nge message ran thon chapera ran thon chaberti a khanin thon nem ber ran lang tam ber ti thungila te ro chanin tu nge ler ber o ler ber kha poi mo lu tu kan ye chu win pay chu an segment a hianin mizo bi ka pay chuan in love song do tar tar khania atam ang renga love song khajinga pathian hla fakna hla kan ngai thak ba ka khachuan chuwan chan chawya wang ke wala rot na chata ka ni chan in matlang option veng hianin sp hi anopang cheo ang anopang cheo ang rengai no be te o hi anei rewa ngai kha ka nuam phian rj2 emo pair a chuning ka sia ron ti a ni etiro sp za hi chu ngai nom reng maya lung te hi kwaya alung len kha ka ti china ke po hian chuwan chan in kalung dum phuna hi chan in ka thang tel deu se hen ka sha in lo chin chia chuan mo in chat ka ring chuan rj2 ema ber chu in ka sha ti hi chu ema tlang ronin puang to pro chuan in kan hlan vel lang chu bya thu di te po hlan a chul chuan kan hlan mol ma lang chu in chu ole kan ngai thak chun sum nga tuna chuan in ibel pon ti hlangei mai kha kan ngai thanga asatu hi sume sume on zai than puya aniang

sing nun dai ri ti la kan ngai thak tak satu kha e shila rem puya ani ni he matlanga sms yang kan kan chil nan lok anga ko prem lo tura duan sa ano mang hian te kan han ti vela tra chan ma sala matlanga chan in ko prem lo tura duan sa ano mang hian rjvl li le jail zamat hi ko prem tura duan sa ani don hi ron ti thong ani chu in zai te eng ting ei long ei twa chwa jok matlang matlang nge nge o he rjvl pon wi sak sakania a chan in lak lo hla ka ti mai don nge he lung kwai de hla kan ngai thalak lo boka adot le mi po he kl chu tiang thau chu ni dona ka du e be be tun lai ka ngai thak na sat em em ani ti kha ma sa in kan so yanga chuanin chumi kara chan leng moi ti sms si ran theng lo maya kan chhar nge a arje ma pui isu me do zong te min shil the em ke chu ke wala beng atui ka ti ver ron tia a ke wala ron bear na sa khop mai ning moi te yan so me du zong his mo tui tak ni se tui ka ti vek mai eng pa chuni se sai ta kan khanin ka lung kwai em em te zinga mi kalawin ngai bel ve se ana ka ti zog da nem ni la kha kan ngai tha anga in lung dum hani ve em ti te po mi ran shil dona nia a do na chuan ti vadal mangai mangai zai kan ngai tha anga ala sakte zinga chingin pia le le thangwan ti la hani ang in zawai tan kala ni ro se a

lemang der thiam ti hlaran su tu kha sil lalrem pui ani sir nol ni zong ana china ni tiro tong to kan lo om peisong kan in ban partir don em ni o ing po chi se partir ri lo phut mai la o ana tok to vyau si a tira sir nol ni zong ing po chi ni se kan ngai thak chun zom le ma in si zet sms si ron khenga khwa niam le tarwa ye su le sham to lo se o ron tia su le sham se ron ti don emo katia sham to lo se o ron ti dai mai ni e tarwa ras wor hi chan ina om lo hey a tle ma all need te khatianga ni a ina kan hom omte ni lawa na chul tho ngai si ni hi chuanin pon lama han om laia ro an sur buan buan mai hi chuanin a na te khai laka a nuam lo khwa ni ami chuanin ke ma ni te po hi kan nim de ru zeling ka shamo ke ma bi ka chon in ni vem ka shelawa o eng po chuni se sur asur le ni poina sur tam lutuk to lau tora vena tan chan be sei phutang o khochin jong kan chi si lau ha eng po chuni se kan ngai thak chun zamanga sang lupuin chin lem ka nei lau nang ngai ti la sak hi lo ngai thang u

Gar hladi di lagan ngai tha a sa tu kha Joseph lal fak oma ani gar hladi nei tan chuan ka ti kha run mun a len dun lo zonga poi nge ye kan di chin khamwa chani in sms te hi kan char le phodanga pa eng a hian in arjima pui tu nai run zai tir te chuan wa thiam em ve o an o a mature to boka ngai thak aman la khop mai

amang ai chimin lo ti ti hla sa tu kha si la rempui ani ale a hei sms se ran thleng chur chur mai sia chu man chanin kan chhar chhun som le phot anga a a a sol fa thang a ro pui chi phian in e re lut tok he hi mo ron lang kha lut tok chu van chanin in win chu a top thleng i omanga yang a e Arjun ma pui I play let work ha itan le he khovela ka tu per ka mangai ber ka thin lung lal no Arjun ma moi itan o aranti a e Arjun ma moi chu han lom don ve o tro luk takir la ngai thatura ngai la nang pu in ilo ngai thak pui kha ngai don ania o chu man chali itan karon lan bok ni ro se chon ma tu anga hianin moin chu office lama ka all dewa message thon tam be record ka siamin ka sia ka khoil khoilo man arantia lomata han enge kan siamang o chanin dar rukle achan via kan bang chau dona darli le achan via po kalangai tha thei don zanlama tu tu nge duty don le ranti azan in hi karin dan chuan duty tur te hi mizau a yanin rj soma te RJ sang sang ite chuan in RJ ngai zwali te ani mai theia amai ro chuka changam cha lo o chuan in ke wala hianin RJ ma pui pa enga bulami te kha ram thar lammi ani ka be se aranti a ram thar mi an niron be se he ke wala hian pa enga khan run sai fya sila chaang eng po chini se he lam oi tak tak ngai thak tur kan la nei si a karin kom tui thei lu tuka tiro o chuan san la ngai thle phat mayang o nuam chin bok si a tuna chuan in sang lu puin ngil lai ma pui ti la sak hilongai thang o

0: Shillong ah, in zirna akhanin. Mizo zir vedang an omem di lai gel ka.
1: I masters a tak khachon mizo patni kan oma mase I engi aizola changa zutsu ka khachon ke ma cha ni ta masters di ve pakhat khachu khami university bachelor lo ti to sa kha ni ta chuanin phd a khachon mizo dang anom lo ta optometry b ka poke ma chau ka ni ta chuan anwama thil thar sha tur ene thiam tur a tama mase taf po taf veta enge mi hanron me torten omlauta ka supervisor kha enge university vice chancellor me khatsu alo lal veta ma hmutur pon appointment nei te ngai ta mase ama po fel ve ka tia I ron tur han ne tamya lo khachu I ka supervisor ni na angin a hun nem hun lawem poi ka ngai to lo ka ko le pop zela chadeu hian min lo changa amai ro chu enge nam dang te an lo ni ta english learning kan in beta khanga khanin an ni kum upalam to te an lo nya I chung in sha thiam lo te kha ka lau chi na ka bia ma hian ka soi tor te ka ziak lo ke ka san ka lo enge ka lo soi chin ka lo soi chin ve chin ma ni mother tang lo hi chu mo
0: ni en ni cha so I lo be na se le me ya ba ka ivan nei ka tia I zir chuak ma saber phd doctorate degree han nei ma saber in ni the na pe na khan vice chancellor me ka gai ta in nei ni atiro hairo pui le mai chuanin chu optometry te kan tia o kan soi ta a he chuwa chuanin he mi kan thil shat na lam hi inang lo ti te mai hian dia chuta chuanin optometrist kan ti hi enge om zia o khalai ka chuanin eye specialist ophthalmologist kan ti tenen hianin enge indang lam na ti lai ka han soi ta che
1: optometry si toite soi don chuanin healthcare professionals dina soi thei ta I government of india ina national commission for allied in healthcare profession act ka march ni somni peria sang ni somni pakhat khan ati chuak thar ta khata khanin I allied le healthcare profession a chen shanga ta chuanin optometry si healthcare profession a min da ta khami ni wang khanin azir hun chung po kumni bachelor degree kha lawngai ta ti chuanin I kami ek chwa ma kha chuan optometry hi paramedical category a da ani chin ta mi puina kan sha thiam dan tur chuan in optometry chu enge mitlama har satna lo endika a chhat lo na lai mu chhua ka a chulanga ti dik thei tura thiam na nei kha ni ta a bikin hang refraction tar mit cho ang chi te mo kan mit mil ang thlap in cho ang chi te contact lens cho te contact lens bi ka hianin kan soi zau lo ka nga contact lens chan kan mita direct in kan vada to ta khami ni wang khanin termit power kan ma mo kan termit power le contact lens power kha in ang thei to lauta so wang chanin chumi chu ka power nya tia enge contact lens le top top te kha achi lauta chanin mitha shui chak lau kan ti ang chi te mit kal te mit wang aluna ben von ne te vision therapy mangin ti khan exercise shang shang le software based therapy mang ten ngaya o tir le thei ta ti chuanin enge optometrist te chuan in mitlama diagnostic test chi shang shang enge mit raw le raw lo ang chi te mo chuan investigation lo ti a mitlama nat na te le a ke noi te lo mu chwa ka en kola a chulanga ophthalmologist ne na refer kha ni ta ti chuan in ophthalmologist chu medical doctor anita I chu wan mbbs an zir zo nuwa khan ti khan kham speciality khan zir le ta I chuan eye specialist kan ti ang khan ni ta hospital at zangkan siya tiyam dan tur chanin I mit kan entir hiyanin I optometry sin an law en masa a kan vision te an law chika til ti min law tsya tir chin ang kamo te ang khani ta chan min law chik saka ti khanin kan soy se kan nek dan te azirin har sat na siyang siyang om te te an law en fi a chan I kami azir kan ophthalmologist din amita anhar satna le na dana zir khanin treatment pek ngai te anlo pe a ze ngai ni chuan dam an ze tur te ni ta dam doi cho ngai ni chuan dam doi te anlo cho a khami a ze ang chi te kha optometrist sang kan ti ve thei lo ta ni mase hospital ni lo optometry clinic tuna kan sha thiam dan tur chan mit entir na ter mit dor ang chi himo hetia nga hi chuanin ter mit power an mamu ani chuan ti khan kan chu a kan siam nga ta vek ta har sa na danga oma kan ti thei chin ba ka oma ni chuan ophthalmologist hena refer kha ka ti ni ni tur ani
0: chu in di te te in di te chin te le eye specialist kan ti ophthalmologist ne na in dang lam na de khat khan i ron suya a fia tok fia in kashia a chuan in heitun kan hun man mek hi mei che hun ani angin nang po mei chia ini a tuna izir lai hi khani china po khan i ron suya zuaya ni taf khop mai iti a enge mei chia ini angin a cha iti em tian tin mei cha te chu pasal fanau te kan na ne ma kha nga khanin a no tho chun som da ko nga khanin har sat na enge a bwai kha kem mon man takin kan so tang ye
1: ni e optometry hi I mei che tan a har sat big na a om na wa I tuna po kan mizo zi nga hianin optometry si zat ni hi kan tling to em o ka chiang lawa atam zo khi me chia kan ni mi pa hi an tlema bech khata hian pathni pathum lek lek ten oma chu wang chuan in me chetan hian in I enge at zir chi law ani na kha a om shan lawa I tin enge pasal fanau te polo neila mani in enge sarkar kan lo thokher lo ni pon sarkar a hian optometrist postak hi lawm lota ta khan sarkar kan lo thokher lawa mani clinic te kan lo hong ani phe chuan in enge tikhan mani in somnan te pokhana cha em ma tin optometry clinic a chuan tar mi te kan lo zuar ngal tlak pui ta kha nga khanin I me chia I chuan an frame in me zong te kan lo than tiam pui ta healthcare ni rol walin eng efficient hi tel ve dewa
0: style kha ke me tla tra
1: contact lens a je po eng rong na lo than pui ang chi te patling lo kal te po an nu pui ten than tira kha tiang jo kha thei me che than pui khan ngai ve deu chin ta chu wan chan in me chia te tan po khan chen sa chalu tu
0: me chia te kan pui mo le ma ya tro I healthcare ni pia lama khanin moi lan moi te po hagan tu vezela chanin chu chu lo ni ta sela I ni china po khanin eron sui thwa ka kami mang khan kan zo zo manga he termit tang ni po in clinic a termit te in han zuar kala chanin I termit door a hianin he computer call manga mit check hi kan war khop maya tu ta chuangin I enge hetianga khol mang computer manga tar mi dora han mi ta kan han check ti hi arin tlak rengem ti lai ka optometrist in di angin chang lo ni
1: ye I computer manga enge advertisement te potam ta amero chu khami mang tu kha optometrist ani nge nge torani ta khami e computer kan ti ta maro chu auto refractometer alam toy chan ar ani meta ar khanin I kan mi nge mamu ang chia chia kha ron hu chuak lauta khami kha computer mit en ti hianin call thau chu ani ta maro chu kan tar mit power so na shiat na emuti hi ola he hi kan ma mo tak power o sam taka inge rang zo ka min pui thei tu ra optometrist te min pui thei tu me ni ta a chat na hi chu a mang tu thiam na le experience sa in hat ta optometrist te hi het tianga du thu sa ma mang thei tu ra zir chwa kha kan ni
0: chale mai a bing bar tha ke chuan in let le lokila zir na chung sa kha ni china han kan soya tu nu a hianin mizo te zinga chung hianin I he I optometry lam zir hi anin ti mu ta de win isha em zir zum antam ve ta de wem isha china
1: ta me I chu masters shilonga ka zir tir po khanin ap patni na nge pathum na ka nita mase khami ka zir kum ve khan mi zo pathum ron tinom le ta kai mani university a khan le university danga ti te pon oma chuan masters ni law khan fellowship te pokal the ta ene subject speciality nei nan mo khatanga bachelor ma te top lawa zirchum zirchun zom ne ne khachu an om ve nual me
0: avan cha em te ro
1: tam ve tu tu
0: nang po ma saber na ini angin a midang te ti mu tu a cha zong im bo in ni kal top me ni a chuan om le mai ani hei tun thuna hianin soi le soi nu mei che hun kan man mek ani mang mek ani a tuna po hianin a fa nei to te mo nu nau pom te I lo ngai tha an om ka ringa chunga chonin hei tun laia kan fa te om tlei nan phone te kan khoi tir na sa em em maya o nu lo boy book si pe chuan in phone manga note lei the ka chuan engemu china khan I arem chang ve riau china ama ero chu phone khoina sat lu tukina I khatiang an mit an ti chat thei dan nei do pan te ta chong pe chuan khami chung chang kha enge khami a khan ve te in em
1: nia he hi no panga chaw lo po puitling po hian phone hi kan mangna sa to em ma I abigin zirnante, nato nante, sumdon nante, social media.

Hei hi Akashwani Aizol, FM za oiza point pasari achanga puan ani tun hun hi zai rimoi hun ani a mizo leng zem hlamoi tak tak te kan ngai thadona hun man pui tur chewin RJ ma pui karon chu a soita kan khani ni china kan lo puan to ang khan kan veina ta na kan tho khat na veina ta na kan hun hunung ber tur kha alo ni to ta alo ni to ta der maya chuwan chuanin a to thleng min lo ampui ula uluk taka ilo ngai thaka tan khanin karon la le don chewa don huna hianin linda lal mat chuani le a frame lal ram dina te zai kan ngai thadon na kan in oi le do na tlai lam lung len te po ain cham chau le biao mai thei ni a ole kan bul chan nan kan tikhal top mai anga dilen moi ti hla dilen moi ti hla kan ngai thanga satu hi lindalal matswani ani ang

dilen moi ti hlagan ngai kha as tu kha linda lel ma chwani ani ole chan kan ngai thang le ma in lz silo ne na chingin sms alo theng a a nang i oma nang i oma i o ngai kha kan wam cr on ti a ti lo om the lz silo chu kide ver vering ni hi vo in chu tira in a mi fak na o ka te in fak der na ka ti zok don nge kalom chin lu to ke ke sa na tak tak ke mo ka ti le fek don tho mo lom takin thang ka hole do na kin ti lom om chuanin a kan ngai thang le tur hi ita na bik liaw liaw in karan lan a che a chuan tu na ron lang man ta cha lo lo ngai khat mek tu te po in savai tan ni ro se tu na chuan kan ngai khak chun zo manga onun hlui ti hla ni anga asatu hi a frame lal ram dina haniang.

tuna kan ngai thak ta kha o nun hlui ti hla ani a satu kha efrem lal ram dina ani ole lb ren thays ne na chingin sms ran thenga ti chuan kan chiar le phutanga arjuma pui segment lo top nai ta hle mai hanmang cham kan hanmang cha mayang che a top ka thlen pui don che i play le tur khaitan liao liao orantia ka han lom chine ma top kleng ilo ama lbo kalom le tok chanin ni danga po ilo om che langa chan tuna kan ngai thang le tur hi katan liao liao iranti ang khan itan liao liao kan ting a ole tuna chan kan ngai thak sun som le hala nga shil ka hai ti hla ani anga linda lel ma chani sak ani ang

Shil ka hai ti la hani a sa tu kha lin dal al machwani ani oh ho dona raya shil ka hai kan han ti le china lung te poleng thar le lom le ti ro in lo la omani chwanang ni po in mo in lo ti a in lung len ve ngei in khar na ka a ka kai tho ngei kha ka ring de klat ani ale sai do lavin kan ngai thak chun so banga a frame la ram dina zai kan ngai thave thunga nga ala sakte jing a chingin i lui don lo ti la ani ve thungang.

a dawt lia chuan tun lai thang thar te zinga hla phaw thiam em em mai a la thu le a thuk in choi mawi taka siam thin tu hla leng long le fakna hla tha tak tak min hu chi a hun lo taka mual min liam san ta e vana thria jenga hla bianem sil kanwam ti h la thaki ma sakhi in ngai thale te ang

0: zanin kan hun kharna tan chuan mani loka van ko na min chan san ta reverend doctor h gil luai hla te jing ami lalpa min tong try ti ro ti hla betsi larin sang sak hi man ka duwa kan rama sual na sa takina punga christian rama thlenga moi lo hi a thleng mek zel chu ni si hi hetiang zel kan kal chuan a namanga kan ral hun te po hi a thleng thei mayang a ti hi ngai tua thei tak anita ho u atlai ma hian tu ma in mo pu lovin ma di theu simin lalpa hne na kan ram le nam tan hian it lu theu teng u chuti chuan kan ram adam le don nia betsi zai ngai thaila ngai thatu zong zong te in va in mang tha mutui vek ule
1: do ani kan hlai thlang masak per tur hi rang thua mi zai ania mizoram upapol sial suk tin ansa ang

0: Kana itlata ka rang thua mi zai ni ya mi zoram upapol sial sok te sakani zo pui zai kan ngai tha ang e sky boy le pol ten an sa ang
1: dar lung zai thung no balu pan lan thwele ro le
2: dar lung kan um khwa dar darun hin la ya zam ru ye

Hei hi a ka shivani ai zo lefem zo oi za poin pasare changa pon so ani vo in me ni som ni pa ni a kan hun tho ni na kan lo thing le ta a ngai thatu te chi bai vek ule program puang to hi biral biak zo le kani a control room engineer duty hi cv lom puya ani zanin kan hun man dan tur duan lok ngai thak sun zo mi la darli le chanve changa dar nga a hian azaya fakin hunin bulkan chananga tbc zai than puya betsi dalrin sangi le joseph zai ming thanga te zai kan ngai kha dona ni dar nga changa dar nga le chanve in kara hian hindi lamoi tak tak rj angel ai hawin kan ngai thanga ti chuan dar nga le chanve changa daruk in kara hian sap lamoi tak tak rj pui te hawin kan ngai thachun zom le dona ni daru ka hian zai re moi hun kan manganga lalung mona chang te le emily lel ram pare ten zai moi tak tak an sak kan ngai thanga ti chuan daruk le minute somli achanga zandar sare le minute nga hian hindi lamoi tak tak kan ngai thalenga dar sari le minit nga changa dar sari le chanve a hian sa phla kan ngai thale ang dar sari le chanve changa daria tin kara shoina enghun kan manga nga ti chuan daria ta chan sin thar lang sar zo kan ngai thak chun zomang daria le minit ni achanga daria le chanve a hian ngeitling hun kan manga nga ming than cha ma la byak chung le lelom puya te zai kan ngai thale don ani ti chuan daria le chanve changa zandar ko a hian rj choice sapla kan ngai thanga dar ko a chan chin thar dang sar zo kan ngai tha chun zam le don ani ti chuan dar ko le chanve a hian zai re moi hun kan manga nga ardal manga zoali thiam chan ti ra ral te le zaman pui te zai kan ngai thale nga zalina ta na kan hun to ber dar so ma changa dar som le chanve a chuan sapla moi tak tak RJ pui te hawin zanin hun gan khar do nani ngai thatu te zanin hun min lawman pui turin kan in gen thar le ni a zirtop ni te zirtop tlai te ni a nalama chang kan bang mek te pon yanga motor chang min law ngai thate nom phe chuan kan first segment tur hi intan leo leo khan kan on lan chun zom ngal do nani ngai thatu te zaya faka hun man turin kan rero te hin bat sang u

Hei hi Akashwani, hei zol FM zo oi za poing pasare chang apuan swani RJB zeti kani a zanin na mizo segment a hunman pui tu tur cheu kani a kanin tong khat le ta dewa in lo dam tlang lo mem o she se na chate in lo ne karinga dam taka zanin hun kan han mang ho le tur te hi pathian choi na ani a eng poni se a poimo de poimo ber ti do ni la pathian la kan ngai thama sab ber nga zai fakin huna bul kan han chan thei chen te nuam em em a tin ri ru le tin lung kan tharau nun thleng yan zanin chu chom ma sai la chang e tro tbc zai than puya zai kan ngai thama sab ber nga ani hian kan dam chan ti la sa aron sa nga hela hi chan chin moya phuani a tbc hian thiam em em in aron sa ni kandam chan ti la hi fm zo oiza point pasare min ngai la do te tan kan la nange ingai thang u

kan ngay thak tak kha chan cha ber e swati lania besi le rin sang in thiam takin ron sani thamwan tu pathian ani zia he bible sang a pokan mu kha jo zo hana bung som pali sang som ni pasaria thamwan na kanut sia a che u ke ma thamwan na ka pe che u ko velina pe kangin ka pelo in thin lung mangangin om su se law bok hek su se di in pathian kan thamwan na thomin law nut sia ni kha kan law law thomi shing lamai chan to ro kan law man mo viau china hun taka hian kan chan chamber i so hilo che chen si a an zo wangin kan langai thak le tur zong zong po hian kan ri ro kan thin lung kan tharau nun thing kan lo khoi thar le se kan ma mo zo na min lo po thar le se ti kan du sakna sang ber kan lan le cheuni e fm zo oi za point pa saria za ya fakin hun kan mang me ka zai thiam tak tak zai kan ngai tha chun zom zela tu na chon joseph zai ming thang zai kan ngai tha do na nga ani hian ni tin lal pa ti la sak kan ngai la don ani from joseph zai ming thang a lo du tu te lo ngai na tu te a la thleng a lo la lo la lu chun zam zai to te tan he lai gan lana ni tin lal pa in na om ka du ti chung khan kan la in lan thar le don ya ingai thang u

kan ngai thak ta kha min thua moi chen de la ti bi se zai than puya sakane vi kung te an iple le tur kha ai zo le retri ke pe member zong zong de ta na ran ti a e kan lan nga na pang tero zani na de kan engge mo program de kan mang do nin ge sha nom de de kan lo mang nge nge se chang e met si lo rin sang e zai kan ngai thang a ani hian koi non kan ngai ti la ran sa do na ne ngai ta do zong zong te in tan kan lan le

Kan ngai thak ta kha khoinon kan ngai ti la bet si lerin sang e sakane zaya fokin huna kan hlangai thak tun hun ber atan suan TBC zai than puyan kan ngak ring che kan lat ber ti la Christian labu mi ngai mai kharon sadona he la po hi ngai ta do zong zong ta kan lan chon zoma zaya fokin huna ta na kan hlangai thak tun hun ber te lo ni ang khan vi kung te te ho kha Oh, han run zi chau chan le ula chang e tro da ru ka zai re moi hun kan run mang le anga RJBZ ti hun man pui tur chem ka lau ke le dona ne lau in en kol cha ola chau te khapur da kin lau ei ula kan in tong le vat donia kan ngak reng se kan lal ber ti bi se zai than pui sa ki ngai thang u

Hei hi a gosh vani a isol FM zo is a point passare chang a pon chani han je bise te galo le ta a tun chum sek mena chuan zai re moi hun kan mang ho le dona le lung mo na chang te le emily le ram pare te zai kan ngai ta dona ni soi ta kan khan message chor on ton le chor chori la kan le chau viau tora ngai le tora vi kung te medang dang po haron lang zel ula à kan zai hoi chau viau tora ngai la chang e zir top tai te ni a na na kal te ngai to lem lawnga taro chin kha chu nak tuk lama te chu wangin vo in tai chu relax deuh khan ha dam tak khan zai moi tak tak an ngai thanga chu mi pa chuan kan sei ka sei fo chin ang kan message te kha non thon le chur chur phut mai te u a kan lo nui puyanga kan lo hlim puyanga kan lo lai le em em don ani zai kan ngai thang nga langa le lung mo na chang te in mga ina chuan ti la sa kan ngai thado na hela hi lo in ngai bel tur tin lo um ta kin lo in ngai bel le phut mai ola chuan na lung mo na chang te ngai sang tu te zong zong tan kan kan lan chun zom ngal bu ka nge mga ina chuan ti la ngai thang u

kan ngai thak ta kha ma ngai na chuan te la ni a lalung mo na chang te in thiam em em in ran sa ni he omega sang te ran lang ha me ya van ngai om em a to na rj duty hi tung e o rj hawa hian tia nga a omoi zun ngang zun nga hi an lo om ani mo i play turi tan leo leo ran dia omega sang te jo ran zei lut a ron in bin lut de pop pop chen yang gasha a je bi zeti kan ni a zanin hun man poi tur cheu kan ni a chuan zai kan ngai ta chun zam le mai nga chumi ma chuan cho te ei to hlam em a ti kan zot le cheu nga ronin report le liam liam ola choi pa min lo ngai tha te point om ka ringa in ei mai kan ni chuan choi tui kan tang in le ei lo ni pei chuan choi tui le za lo kan te nyang cha tara ma ro chu ke ni po hi ri charming kan lo ma in le lo te ni chan kan in nga khlom don em ni nyang tara ale emeli le ram pare zai kan ngai thanga ni hian ka pe khuang ti la ron sa don ani ka pe khuang ti lai chu shi lo po kan om om la ve tero ngai tha tu zong zong te lai in dan gran la ne

kan ngai thak ta kha ka per khuang ti la ni a emile laram pare sakane he pa ku nga hian pu pa ku nga ti ker kha din ka shani chin khan rjbz even nui moi vele inui ri sha da no he me nui moi de hian tam lo de sin even ai bik le me ron nui zelang che oron ti kan nui nan ka chuang ka ti kha message zei deu deu te ron le har har de kha kan dun kha ngai buk se tara chu wangin kan nui nan chon in poi mo le ni ti khan shem masale phodola chang e zai gan ngai tha chun zo manga mel cha e ti la kan ngai tha nga hela hila lung mona chang te sakani a vanel thuta khyang te in aron pho ani amoi sem ti ka chu nikina kan comment chun zom le nga chang tara mel cha e ingai thang u.

lomin kanui isunin min puar kan ngai thak tak kha mel cha e te la le lung mona chang te sakane ka pa kungan nui moi ti ron saya la po nui moi ti chongkam kha tam reya wing ka sia atan leo leo khan kan ngai kha zau chana chu kan han lan na pa ni e zai kan ngai thak le ma in ke ma ni lama changa pon tor poi mo kan puang lukange akashwani aizol chani somni pathum thanga sangni somni parok inrin ni naktuk chanu dar khadle minit so ma changa dar ni inkara aizola le thai chet vena laka mi pui te himna chungsanga life phone in life interaction program abot sai dona pu siding le na sailo mps additional sp aizol traffic police le pu lalom puya zonal officer aizol traffic police ameten hunan ron mangang mobile number 9612500830 a hian hemi hun chung hian sms ma whatsapp ma inbyak po the ni ang sms a zo theina 9612500830 a zo the ni ang zai kan ngai tha chhun zom lenga milo ngai tha thar sa den om takin tun hona hian zai re moi hun kan mang me ka hun man pui tu cheu hi rjb zeti kane tuna chuan emily le rampari zai kan ngai thavele thunga nga ani hian lunglen ti hlaron sanga hela hi lungleng zong zong tan kan kan han lana nge tuna ngai thang u

0: Hei hi, a ka shwani a izo le fim zo o izo a puin pa sa di jang a puan so ane, tu na zo an shwai na ingi ngai kang u.
1: Radio program ngai thatu zong zong te, in za vay in za bayi vek ule. Sinfo studio jang in rita rin thay kan ya, zay na hiyan, program ngai nam tak tak kan ngai thaw le doon niya. Kan program ngai kha khaw thay, misa bera taan suwan, mal zay kan ngai thaw nga, ester lal thiyang limin, moy tak maya ala thay lau ti asak ilaw ngai thang u.

0: tuna chuan thu soi kan ngai thave le thung to anga pian thar na ti thu pui manga upa ro chhinga thu soi kan ngai tha anga kan lok pui chho the na ngun takin kan ngai tha don nia
1: pathian thu thiang lim hilo ngai thlang u chanchin tra zohana jiak bungthum changa atanga chang sari isu ana changa ti tak mevin ka rila che mi tu po tuya le tharawa apian lo chuan pathian rama alu theilawang ti sa piang apiang ti sa ani tharawa piang apiang tharau ani ipiang thar tu kati chehi maktisu athu kan ngai thak te lalpan kan satan malmin som sakro se pathian in mifing te hi mipa le meichia minsia ma thinuwa kan kalna tur mun ni vanram le frem mun asiam boka vanram kal tur chuan pian thar nge nge yangai ani chu wangin pian thar na chung chang hi toy tein soi kan tumang piang thar ti chu tharau thi ti nun tharawa pian chunglama fin ti tein kan soi thei ome genesis bung ni chang som paru ka chang som pasaria pathianin mifing ne na huana thing tin reng ra te hi idu dui e theye achia le thafia na thing ra ero hi chui e turani lo ie chuan ie ni la line i thing e turani ti in thu apea setan achuan chu thu pek chu ahria a mifing te them tu chuan eden huana akala evile rule lo om dun lai chu mu a setan anga avain lan mai chuan evi chuan setana niti alo se dona chu wang chuan rule ko chunga chuan luta rule mang chuan evi chu them ta ni genesis bung thum chang khatatanga chang ruka khan kan mu a pathianin huana thing ra reng reng hi in ei tur anilo ati elo mo alfatia evi chuan tilofe huana thing ra te hi kan ei thesin huan lai taka thing om ra ero chu pathianin in ei tur anilo to po in tok tur anilo chutilo chuan in thi ang ati ani ati a rule chuan evi hnena thite sue in ei nia pang chuan in mit alo faranga achia le tha threin pathian ang in lo ni don ti pathian in a hreng ani chu ati a ti chuan evi chuan thing ra then ka chulofa a eita a pasal adama apeve a ani po chuan a eve ta ti kan muane evi le adama te khan achia le tha thria na thing ra anei nu khan an taksa le ril ru chu athilo pathian nen a inzum na alo chata an tharau athiani in ei nia pangin in thingei turni ati kha alo thengta an tharau athiani an mani chawni lovin an tha te zong zong po kan lo pian chua hian tharau thi vek kan ni a kan taksa ero chu sual thu nun na nuai anung thungani bo chiat nuwa mifing te om dan kan bible in chiang takin hetiang hian min srila rom bung thum chang som atang som panhia chuan tu ma mi fel tak re ngan om lo pakhat ma an om hau lo tu ma thil thati re ngan om lo pakhat te man om hau lo te na soi ni tu ma atia vain mi zong zong hi mi fel lo ve kan ni ti na ane chuan rom bung thum chang som ni panhia chang som ni pathuma mi zong zong in thil an ti sual to ve ka pathian ro puinan chong so talawani ti thu kan

0: mo
1: evi le da ma chau khan achia le thasiya na thing ra an eya an bo chia ma se an tha te sel po kha thil sualti kan lo ni vek tho ani chu evi le da ma kha kan nu le kan pa min tha to ni miaw wa nga ni tin mifing thin lung po hi kan bible hian achua che khop mai jeremia bung som pasari chang kwa chuan thin lung hi thil zong zong ain bum mang ber chelai le der ani ti top mai ni bum mang ber chelai le der thin lung pu mi zong zong hi kan lo ne chu bo chian nu a chuan chu tiang chu mifing din mun ani a pathian ro puina han chang thei sia sang kan ni to lo phani hetiang hi mifing din mun ani ta ka wangin mifing chu chan dam ngai pian thar ngai alo ni ta ani zohana bungthum changa tangchang sari kan chiara khan nikodema hnena lali suan ti tak mevin ti tak mevin ka hrila che mi tu po tuya le tharawa an pian lo chuan pathian rama an lu theilawang ti sa piang a piang ti sa ni tharawa piang a piang tharawa ni i pian thar tur ka ti chahi makti su ti na hrila mi zong zong hi ti sa in kan piang veka tharawa kan pian non le lo chuan pathian ram van ram kan lu thei don lo ti hi lali suwa min sir tir danani chu wan kan tharau thi to chu ti nun le ani lo chuan pathian ram van ram kan lu thei don lo kan tharau chu keinin kan tinung thei lo pathian chawin atinung thei ani kan pian thar che hian kan tharau chu pathianin atinung ani mifing te hi kan pian thar dan hetiang hian han soi ta ila rombung rukchang somthuma chuan sualman chu thina ni tin min hrila mifing te kan suala wangin thinge ngei tur kan nia kan wa hian cross amin kheng betta se kan thianga pathian lunga oi chuang lawanga frem huna min pai dia lang ma se kan sualman kan bo chiat man chu kan te langai sia pathian in kan thi ai thi turin afa pamal nei chun min ron pe a cross a king beta kan sual na zong zong chu alu chunga angatta a isai bung som nga pathum chang ruka lalpa chuan ani chunga chuan kan sa kholo na chu ngatta a te keinin kan ngat thiam lo pa pathianin evile da ma chang kan bo chiat na kan ro chun zong zong chu afa pa isu krista lu chunga angatta ani isu chu thi vele kan za kholo na le sual na chu thi puita athisena wangchuan palung alo oita ane korinthon ni bunga changsom palia hete hian minthila mi zong zong thi ain mi pakhat athia chu wangin mi zong zong chuan thi ni ti in lalli suwa mi zong zong thi ain athi khan mi hring zong zong chu in thi ani min ti ani lalli suwa ka kan ai oina thia athi na khan kan thi ve ti na ni chu mi song song a hian nang le ke hi kan telani pola point i suarwal ken be ani sia a ria chian e ma wangin christian hena ken bein ka omta tin galatia bung ni chang som hia soi pola thi dan chu kan fria a lu an tan ma se i suwa thi rual khan ken be ve ni ti a ria chian e ma wain he thu hi a soi ni tin i suwa hena i suarwalin kan mifing lui ken bein oma athi pui vektoni ti hi rom bung ruk chang saria chiang takin kan mu ani adot le achuan isua thina khan mi zong zong kan thi ve wangin amarua la phum ve kan ne rom bung ruk chang ni atanga chang lia keini singa christa isua baptism changa piang te chu athi na baptism in kan omte in philo mani chu wangin athi na baptism kan chanin anena phum vein kan omti kan mu isua thina baptisma kan chanin anena phum vein kan oma athina kan thi chuan christa rualin anena phum ve kan nilo thei lawane chu chu bible in min fiat tir dan ane mifing te hi christa ruala kai tho atharau ti nun kan niti hi han soi lokela christa thia phuma omna khan kan tel chuan athole rual point kai tho ve kan niti hi chiang takin rom bungruk changa hian heti hian min thrila athina an puina ma nen kanin zom to si chuan atho len an pui point kanin som bokang tiin misual bo chetu tharau lama thi kan ni line pathianin christa akai tho rualin กันถ้าเราที่ต่อสู้

0: ati nun thu fsc bung ni chang khata min hrilani nangni po in bo chiat le in sualte wang thi ni lai khan ati nung cheuni ti in chu wang chuan khongai na chandam kan ni pathian khongai na wain chandam kan ni ti hi fsc bung ni chang a tang chang ruka heti hian chiang takin kan mu a kan bo chiat na te wang a thi kan ni lai mi upoin krista rualin min tinung ve a khongai na chandam in ni ta e krista isu a chuan ama rual ve kamin kai thovin van muna te ama hne na min chutir ta a ti in kan bo chiat na wang kan thi lai me khan lali su krista chuan khongai na in min lo chandam dai ti na ani chu he chandam na pian thar na hi kan tho chuan ni lapa pathian ina thona min pek rinna chawanei the ani thu hi hedi hian kanmu fsc bungni chang ria da tanga chang kwa chuan rinna wang khongaina chanda min ni nangma ni tho chuani lofa pathian thil pe kani thil ti awang ani lofe chuti lo chuan mi nan chuang da nge ti in chandam kan ni nuwa e ro chuan thil thati atana siam kan ni angin thanhem ngai takarong bol tur kan ni chandam na hi cross a tho zo ni ma se la phe lo le ring lo te chu chandam an ni ngot lofa an riat le an rin nuwa chau chandam an ne isua thi na kathia ama ruala phum ve ka ni a athole ruala kai tho ka ni ti ring tu te tharau chu pathianin ati nun saka piang thar piang non tharawa piang kan lo ni ani chutiang mi te nun chu krista nun nen ain so mani piang thar te chu chunglam phrin tharawa piang pathian fa avua kan ne johana le khathon pakhat na bung thum chang khata ngai te upain min mangai ne chuwana sa em pathian fa te min wa ta khi ate he chandam na pian thar na hi a thonin pathian mi hring song song te min pe a ringa pom tu piang ju chandam tuya le tharawa piang piang thar di takte kan ne he thu selo mi tam takhe ko velan uma wangin lali suan ko vel song song akalula thil siam song song he na chuan chan chin tha hi thil ro uti in ring tu te min cha ani chuti chuan mi piang thar di tak chu kan mi ringli cross a isur walin ken bani a krista phum rual khan phum kan ni a krista kai tho ani rual khan kai tho kan ni ti re chianga ringa pom tu te hi kan ni chutiang mi kan ni chuan kan pian thar vele van nun na bua beram no nun na bua kan ming a chuang nga lani he pian thar na dik tak hi kan chan threu the nan le chandam kan ni vek thei nan lalpan athu kan soite malmin som ro se ame
1: kan program to beratan lengkhom zai kan ngai tha nga bongkon ko shanten christian labu number zani somriat pasari na anron sak kan ngai tha nga zaina kan program ngai lu a milongai thak sak tu zong zong ke chunga thinlung takin lon thu kan soya shrine eng radio program hi zir top zandar sari lechen veti chwa thinani a kale lama milongai thak sak le cheu donnia in zawain mang thavek ule

hihi aka shwani ai zol fm zo oi za point pasare changa pon chane in tan rj bizeti ka dawle le ta a tun chum segment a chuan ngir tling hun kan mang do na zai tiam tak tak ming than cha ma nal biak chung i le lel om pui te zai kan ngai thau do na ne chuan hei ni chin khan kan ngai thak ma in ke ngai te ko sing hian message a ron thona na shwani eng kan ngai thak don ma ve kan ya i play le tur kharam ha tuira fm zo oi regular listener nazareth hospital sal tang om mek tan ka la ne ron tin nap me ya rama tuira thi enge anjel o chan chen sha de kha chon ron soita ula chang e dro lo dam wat wat se tun segment hi ani dam lo tan ne le hian kan lan ve le na pange ke ngai te po uluk tawi lo ngai thalai ron lang cardio main ka share ka segment bi ka phi chon dro ole zai kan ngai thang ngal mai do na nga so tein e ka main puar ping pong to in ka ringa ngai leng hon kan mang hau chau je la nga ka soita kan khan dar som le chan ve king fm a hian hun man ani do na rj te mi lo men puya mi lo ngai thak sak tur khan kan in gen thar le ni se change masaber kan ngai thak tur hi ming than cha man ka don ki chin te la sak kan ngai ta dona fm zo oi za point pasari min ngai ta do zong zong te helahi intan galane

Kan ngay thak tak kha lung run ti lani a lal biak chung in thiam takin ron sa ni zai kan ngay thak chun zom ze langa mi lo ngai tha thar cha de nom takin fm zo oi za point pasaria ngay ling hun kan mang me ka zai thiam tak tak zai kan ngay thau me kan ni oh hey good boy message cha lo oma RJBZ nil safe nan ka lo lang sha me ka umpui reng che woron ti a va han fel chine oh good boy nge nge good boy dik tak hitu ne ni tro meng moi ten RJBZ ti tan le itas tan ang sra zevelo to ka ka poi mo ma kan ne yem pe ka chu ka soi chang lo nga itas tan ron ti ve shim shima hai min han mulak ka al lu vet vet e e ke ngai ten ta me ka na kina chare tan kan kek chun zam ka le se vi kung dai chu kan aron re ri a message la ma chuan chuan hei hitendra and the ste durgesh nagan pure de anon langa imponi seni lam hi chu midang chana handa big deal ta mela changai tero namdang chung a minaw she thiam ula hindi mo english te khan lo chang se thiam takkan anon chai le donin ka sha chuan kan ngai khak le tur hi lal ompuyan mangai na mi tuile pang party la sakan ngai thanga hela hi mengmoi te te good boy ke ngai te te vi ku

kan ngai thak ta kha iza yang ti lani alal biak chungi sakani ngai ling huna kan hla ngai thang hun peratan chuan imoi zo ke ti la kan ngai thanga hel hel lel um pui an ron sa don ani a nuam chin em em a kan huna lo top le don ta reng maya mai ron sudar kwa le chan ve a zai re moi hun man pui dor chen ka lo ke lenga ta chuan kan in tong le tor anga yang oh chuan lo dam mula lo she se lo la kan ma minute khat nge thing don kan she se lo tor do sakna in lan sungin hela imoi zo ke ti la hi in tan kan la ne

Hei hi Akash, vani ai zo le fem zo oi sa poing pasare changa pon chani in tan RJBZ ti ka dole le ta zanin bi ka mizo segment kan hun hunung ber tur kan lak thleng le tareng maya zai re moi hunin atop kan khar la nga mizo segment bi ka hian arnal manga izwali thiam chan ti raral te le zaman pui te zai kan ngai thanga ani zai kan moi tak tak kan ngai thanga chote ral swan zai ange lathan du nei te khakan in duat ze thein tora khan ngai la tro change message ya om sa chu me ka chiar lawanga a thar de khan non thon thar le vel ola a change he a top khen kan mi law men pui ola rj pui te pe chu there some ne chan ve khen ka helai han ron puang le zai zai do na law men pui tur khan kan som ve le chong che ni e a chuan kan ngai thak ma sak be ra tan chuan ngil lo di ti la kan ngai thlang hela hi thiam chan ti ra ral te in ron sa do na ni fm zo oi za point pasari min ngai la to zong zong te in tan kala ne.

kung ngay thak ta ka ngil lo di ti la nia thiam chan ti ra ral te in anon cha a ka la ka em sa ral te pho ani he message cho ran lut nga la han fu le cher cher em ke ngay te hian ka lo ngai thla reng che ilung te leng ve chhe na ran ti a no pan la ya changa khotang lung len nga ve re nga tang se ka nya mo ta sik bo ro he nam man ti chen ka lo feel na ha te kha lo rai ve le to a la feel reng chen thong mai la ma ron su an ti doi la ma ni a an om ve rek rek ta ka chuan lung len ni ka shelu tuk la ve mo ni chu o te ka tia pui ken zir na zel te an yang chu lung len da ne ro khu chu chi dang dang kha om ve le thong nga tro chuan meng moi te an rgbz i ta ni la vin ke ma tan ve thung o ron ti a meng moi te zo ka than sak itan ron in than sak ma la mo ke ma po hian itan leo leo kan ron than sak ve le chim chim che omega sang te a tu na rj duty eh ge va du em o ta min ron ti a van lo mom chin em play tour de kha ngak te pa vi kung te te tan o big te kini tan leo leo zo man pu la mang ka lo let le ta e ngai thai lai fel ka ron ti a kan ngai thang chuan i hey zing lama phang ma te mai an thlalak te kan donga e cha kom hle mai tro phang ma pe ga cho tui don la tuk chan sal fa thangan rjb z is i tir le tur kha i tan le du ti pui tan oron ti boka sal fa thanga te omega sang te te meng moi te te ke ngai te te khan kan ngai thak le tur hi in tan le ol yawing kan lana nge do thu di ti la kan ngai thanga he la hi ar le manga izoli zwal boina ron sadona ni tin do thu di ti la hi zawre mi kol ni pho ani bokani ingai thlang u.

kabang ve to angalung len hi kan ngai thak ta kha do thu di ti la ni a alal manga izoli sakani zai kan ngai thun zom le nga langa zomwan puin ileng do nang te la sakan ngai tha don ani hela hi thang boi a phuani a thang boi shelo pui kan om om la ve jaro zomwan pui le na samoi em em a kan ngai tha do na nga chumi ma chuan hei ke ngai ten ilunga den chuan van khi thir la i ngo nga kam ve la i mudai dan ne ke advice chavial lo chemoran tia aba han dik em tro van han en ringat poina lung len thlak ve rewa ne a ole em poni se ileng do nang ti la kan ngai tlang fm zo oi za point pasari ngai tha to zong zong te hintan ga thla ne

kan ngai thlak ta kha min hlan vela te la thiam chan ti ra ral de sakani tona chuan la mangalo le le ta e kan ti ho do na nga helai zo mon puina ron sanga omega sang te han ron thang na boka ama tan pon kan lan let vele do na ni tu hne na nge mo let le tum ni tro omega sang te hi ol chuan na din puyan rj play le tur khanang ma ta ne lo ngai thave zong zong tan le ka chan te zong zong tan ron dia la din puya falcon poka sia le me ni tan kan tan saklet ve cheni vi kung den rjbb cha sincerity la ich la chake ma sakhi min lo pe sak ta che than kan te lo ngai lem lo la itan o he la hilam moi deu nia moi ti ve thawang ran dia aba han zein thwak hi chu a thwak nei cheu cheu thwak hi chu nei bik chen nia vi kung ten ze thi zong min han lan ngal na pa cha sincerity dot le kan ngai thlanga tu nai ro chuan la mang kalaw let le ta e kan han ti ho phot don ni kan let le dia lang o kan zo wan pui sakani a fm zo oi za point pasare ngai la to zong zong te in tan kala ne

Hey Kashwani, Aizol, if I'm so is a point passari tang puan su ani. Vo in may ni som ni pan ni zir top ni agan hun thoni chok an zo leta hun man pui tu cheu hi wal pui ren thlei kani nak tuk zing dar tak ron net le anga milonga thle che don ni in zawai mang cha mu tui ve kule.